0: Magandang umaga mga kababayan. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 7 minutes after 11 a.m. At ngayon po ay Sunday, 18th Sunday of Ordinary Time. Okay, may tumatawag sa atin. Ba, maaga to ha? Hello! Yes, hello!
1: Yes, hello!
0: Hello!
1: Hello!
0: Ayan, tayo natin. Hello, yes.
2: Yes, so magandang umaga po muli at blessed Sunday po everyone. So now we have 25 live viewers watching at gusto ko lang pong mag-imbita
0: yes.
2: Sa ating mga mamamayan, no, na pumunta po sila if they're available sa August 8 and 9 sa Philippine Calgary Summer Festival na gaganapin po sa Prairie Winds Park mula 1 to 7 o'clock po ng gabi.
0: Okay? Mm-hmm.
2: So yeah, at gusto ko lang po magpasalamat at sa mga lahat po ng ating valued and generous sponsors, sa ating mga talented performers at mga masisipag na volunteers at production team.
0: Yes.
2: Na opo, na makikita natin sa Summer Festival. Hindi po biro ang ating venue, Tituan, Manila, no? Ang Philippine Calgary Summer Festival ay nagaganap dito sa Prairie Winds Park na pag-aari po o pinamamahalaan ng City of Calgary. So, kaya marami po mga sponsors na gusto nilang maganap ang mga event, no, dito sa Prairie Winds Park. At tayo po ay pinalad na pang-anim na taon na po tayo dito. So, nakakatuwa po at nakakataba ng puso at tayo ay pinapayagan taon-taon dito sa Prairie Winds Park. So, ayan po at maganda po kayo ng marami po kayo mabibili dito, mga food vendors, mga trade exhibits.
0: Mga merchandise,
2: Mga merchandise at marami po silang pinamimigay, mga complimentary stuff. Get ready, magdala po kayo ng mga bag nyo.
0: Hindi, mabuti kung may listahan tayo dyan ng mga sponsor para masabi natin na ito po ang inyong mga makikita.
2: Opo, kaya lang kukulangin tayo sa oras dito ang Manila, no? Baka hindi na matapos ang ating radio show. So right now we have 57 live viewers at marami tayong mga pakulo at pasabog at mga pa-contest,
0: yes.
2: Mga pa-raffle na
0: yes.
2: Magaganap dito. So punta na lang po kayo doon at magkita-kita tayo at ito lang pong event na naiko-cover ng Pinoy TV Omni Canada na napapalabas sa Channel 106 and sa TELUS 119-120. So makikita nyo po ang inyong mga sarili sa TV na araw-araw na napapanood. Okay?
0: Yes,
2: sa
0: of course.
2: Omni, Show Omni, okay?
0: Maraming salamat. Thank you very much.
2: Thank you.
0: Okay. So mga kapatid, sa nabanggit nating mga sponsors, ano, ito. Ipalalabas natin ang kanilang video. Meron po tayong video dito. Well, anyway, bago tayo mag-start, no, bago tayo magsimula ng ating usual na programa, marapatin niyo pong

0: best lechon in town.
1: Rolling, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099.
2: Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m.
1: Tumawag sa 590-0099.
2: Rolling, ang naglilingkod sa Filipino community.
3: Kaibigan, all right, ang oras natin 27 minutes after 11 a.m. at ito na yung ating weather muna tayo. Weather sa dito sa Calgary at alam niyo naman minsan na malamig, minsan mainit.
4: Hi. I'm Trevor. You're listening to my Lolo from Manila. Afraid you'll be annoyed.
3: Ayos!
5: You're listening to Juan Manila on Radio Manila 94.7 FM. Our Radio non-Pilipinas, Star Calgary.
3: Ang oras natin, 28 minutes after 11 a.m.

Eto na po ang ating weather. Para sa ngayong araw na ito, ang ating weather. So right now, we're sitting at 20 degrees Celsius. Medyo mainit to, no? At mamaya-maya lang ay siguro lalong iinit. 20 degrees Celsius, high at 22, low at 10. Severe weather, yellow warning, air quality. Ang sinasabi po rito ay these conditions started at 7:52 a.m. Sunday, August 2nd. And now, ang ating Monday, 35% chance of rain. Sa pinakamataas na temperaturang 21 degrees Celsius. At ang Tuesday natin ay magiging 24 degrees Celsius ba? 24 degrees ha. Ang ating Martes. So hindi masyadong mainit, di ba? Hindi masyadong malamig. Okay. So ang Miyerkules natin, 27 degrees Celsius. Yan po ang ating weather for Wednesday. Weather. Yes, for Wednesday po, 30 ang pinakamababa, 27 pinakamataas. For Thursday naman, magiging mas lalong mainit. Ito ang pinakamainit sa week na ito. Magiging 31 degrees Celsius. Ang Friday natin will be 28 degrees Celsius po ang pinakamataas na temperatura. Ang pinakamababa naman ay 15 degrees Celsius.

0: the series, sinabi nga po nila sa akin na it is a love story to the Filipino nurses. So kahit na po yung title eh, Nurse the Dead, hindi naman po siya nakakatakot, hindi naman po siya horror. But I think what is significant about this is it provides a platform kung saan po ang mga kwento nating mga Pilipino, lalong-lalo na po ang ating mga nurses, ay nabibigyan pansin. And now, dati-dati kilala lang po natin yung mga nurses dahil sa mga services na ginagawa nila. Para sa akin po, ang isa pang magandang aspeto netong series na to is it also showcases na marunong rin po tayong gumawa ng mga films, marunong rin po tayong gumawa ng mga series na itatampok yung mga kwentong nararapat sa atin, yung mga voices po natin, yung mga stories po natin. And that for me is very important. So, parang dual purpose itong Nurse the Dead na to, no? Pinaparangalan natin ang ating mga Filipino nurses para sa mga serbisyong ginawa nila. And at the same time, considering that this is the first Filipino series filmed in Hollywood sa USA po, at ngayon nagpe-premiere po dito sa Calgary, pinapakita po na kaya nating gumawa ng mga ganitong klaseng film at ganitong klaseng series para mas malaman ng buong mundo ang kwento ng mga Pilipino po.
1: Totoo po yan, ha? Kung Genema Sarne, ang mga Pilipino po, kahit saan nyo daling alarangan, no? Andyan po ang mga Pilipino, very talented at all around tayo, very flexible and reliable and versatile sa lahat ng sining, okay? So maraming salamat po, Konjen Emma Sarne, sa inyong panahon o pag-guess oras dito sa ating Pinoy TV. So ito po muli si Olet Barcheda sa Pinoy TV.
0: Natural!
2: Request, naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo wala sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ang bahala sa car journey mo.
3: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
4: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
1: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, culture, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
7: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.

Alright, ito na po muna mga kaibigan. Ang isang awitin and then dadako tayo sa ating very special guest ngayong hapon na ito, ngayong umagang ito. Pakinggan natin si Glock 9. Sumayaw pa!

0: Hello?
1: All right, naibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 11:45 at nabanggit natin ano kanina na tayo po ay makikipag-usap. Tayo po ay may kakausapin ngayong araw na ito oh. At I think nandiyan na po sila, nandito na po sila. At ayan, tignan natin ang ating si Father to eh. Okay. So may tumatawag sa atin, mamaya na po, no? Hindi ko na po kayo masasagot muna. Ito muna yung ating special guest muna. Ayan. Hello!
2: Dito?
1: Hello po, Father! Hello! Hello, mukhang hindi ako narinig.